Anak ko ilalan na yam kisay, magalere nilo to dalari nono yam kisay. Guralok ko ilatin, wala we bapak ku tantaray, upan namutan la tembak lari.